0: 103.5 FM ta ba de abala gbeyawo je ki la gbeyawo laaro otuni
1: ta fe gbeyawo laaro otuni ai aisaso olorun pa ka awon agbalagba nu to apero gbogbo mariwo sha ma wa wo ran ni ka ma rin loju popo ti beru ti beru ka ma rin ninu suke eroko ti foya ti foya ka de ikorita randa basu kama beru awon omo jandu ko omo gofe ise si won won po ni guru ipile eko lenu bi ijo meta yi ko ma da oko la ti mi date bi ase ile ibu ko tun ma extort bu wu ko be lowo awon ara ru e ri won lawon omo to park ibudu ko e ri won ninu oja ama actually sir actually sir awon yin o si ma koja won ma toro wu lo won da awon yan laamu gbogbo awon oju ona kaakiri ni isuru yi wo be da li mo so won wa nbe ko si joba ibile kan ta ti ma daru ko si joba ibile kan ta awon omo gofe won yo omo jandu won ti won o si te ba de agbegbe ikati ni leki egbe omo omo yi mo be si ndiro mo window won be si ndiro mo lati gba owo lowo awon to ba nwa ko arabirin kan to fi seru era aye lujara santo okunkuo studio kan ti o fi so su ti won omo jandu without ti won re ri to si so pe ai fun won lo won da won na mu fe ba moto je ti won si ko inira bayi ya na koda won se lesi lawon ara lorufu die won ba lo ti won se opolopo awon idukoko mo ni latari pe fun ko afun wa lo ton ma gbe won yi
0: saka bi lo kono wo
1: awon ti ko la gbe won ti ko na jandu lawon be do should ti be yen si won wa be
0: won yan paja to ke ke won so
1: won bu ju ti boju mo ti boju so to won jo ba kon ko fa ba ju won e fun wa lo awon fa won laso e fun wa lo o sise owo si
0: to regbe won to nlo
1: won se ti won
0: ma ti wa dole awon legbe bi gba ti je pe olopa mu yan wa ri ikan kokju
1: you know
0: only by a man set e kan wa waju e kan wa legbe bi ba full range e kan wa legbe lapa otun na to ma sumo gba igbe
1: o fun olowo ala
0: won le gba gbogbo to nbe laare laarin iseju e soju won ba ye ro pe se o fi won se bodyguard
1: ti ma be jari ba ti mi tun ti ba lowo lowo se mi tun ni ja

0: because some of them shiny. What do we?
1: Kini ijoba le se fun wa lori oro yi kini ma lori oro yi eyin mama kini baba le se lori oro yi ba gbo pe ya omode yi da o
0: e ma je mu solution
1: e pe ya wa ko wa so bo se bo lo se to
0: ta bi awon gbo mi ye baba nko ya won ko
1: bawo le yan se ma to mo ta yi omo fi ma da be ko mo odun 16 omo odun 18 omo 20 odun omo odun 19 ko regbe to nbo lati le ewe
0: eh to we
1: o si ma sumo ni sumo ah wa fun wa lo be
0: o tabi ti fa won omo kunrin mi e ma lo bohun mi won bo bi ni ti ti juju owo rowo won iwo okunrin to ju o fo tese oro ade to nwo o ti wa so pe awon to sa ni gbadun to sa n lo rin to si lu oke to lo po ju ni won o on sa wa se ku
1: to mi no kan ni gba ko kele ko so pe to bu alejo ti o wa leyin ti o ni ise lowo o ma wo ko
0: ni bi mu
1: ni ijoba lodo ijoba ipinle kan lo bi won ti wa bi bu wa ni awon ati o ti poju
0: ayo kilo na abayo
1: he kuna abayo yen leyin ma ba wa da si to ba ti to asiko je ti gbo ninu iwe royin the guardian to jade laaro toni ogun ake igbe o ninu iwe royin ohun ni iroyin yi si wa to je pe ti oju egbe kini o si se be o je ki ma tele ohun ti a ri gbogun ninu iwe royin ohun titi de oju ewa loju ewe keta ti won ro iroyin ohun laro dele na ni won ti so wi pe awon gomina awon gomina ni pinle eko paapa to je pe odo ti awa ta je te yoruba nbi bayi yoruba social political group afẹ ni won so oro yi o won ni awon gomina kan lawon pinle lode nigeria won sese wa raye asiko sese wa to fun won ma wa san awon owo ti ijoba ti so fun won pe ki won ma san nigba to je pe owo kan ko wa ni ikimi mo nigba ti won se ton lati ma wa san owo ohun ki se gba ti owo ohun gbi to ni kimi mo tori wi pe bi awon ma se ayin fun ipolongo ati se un to to fun awon eniyan ti won je osise lorile ede nigeria sugbon bo se je wi pe awon ti won je awon gomina yi won da bi okun ti belin ese se lati ma fi opolopo nkan fa le na ni won so lori e wi pe owo ti won fe bere si ni ma so fun awon eyan yi o da bi igba ti o se wa tewon lorun yi owo ohun ko ni mi mo ninu o won wa so fun are bola ahmed tinubu pe ni gbo ni bi ti won ti se ipade kan eleyi ti o waye ti won so pe gomina osun ademola adeleke o nbe lara awon ti won jo wa ni ibi ipade ohun lewa ilu abuja won ni won soro ipinle ohun ko gege bi awoko se wi pe ah eh ki lo da eyin duro 27 states ti won so pe gomina ipinle osun ademola adeleke o nbe lara awon ti won jo wa ni ibi ipade ohun lolulewa ilu abuja won ni won soro ipinle ohun won fi wo gege bi awoko pe ah eh ki lo da eyin duro about 27 states kini won ton fa kini won ton te wa sese je ko ma fa yin ni tete si to je pe ngba te sese ri na ademola adeleke to to gbo loke le wa bere si ni ma so ban te yin iwo aba ti ni ke sese lati ko le je iwuri ati ite lorun fa won ara
0: nje ti wa gbo o nu we royin the nation to jade lowuro toni iroyin wa o to ga di mimo bi pe baba lu ni agba le lo ni baba lu ni agba lo ni ka so dogun pa fi die ni lule ka ma wa so dogun ye ko se lu oro yi lo ti enu eni to je are lede liberia nigba kun ana george well ro gbogbo awon politicians awon oloselu le adulawo bi ke ki won ma gba ijapagbo oselu to ba ti fidi re mi kikaru ko ma gba le lo ki won fa yi ba to fidi to gbegun na woju won lati ma bere ise lo esi dibo dogun le nile adulawo o fa awon oloselu le ti pete e fijoba ti wan ti wa democracy ko fese mule nile adulawo eyin oloselu e ma so dibo ba pa bo ba lese george well soro gege bi guest speaker nibi apero olododun to je ti Adra conference ya mo egbe agbejoro Nigeria Bar Association to Port Harcourt dipele Rivers lo so bi mo wipe ta ba ti se odibo eni ba gbegba oroke kiku orire eni ba si fidire mi eje pe lo o ni ntohun nigba ti eto dibo waye lo le de Nigeria o lo owo ti je ki won ka ibutan owo je ki won ti kede dibo nigba to ohun ti ri bo ti se nlo ipe eni to je to gbegbe o ti foju mo lohun ti ete ya pe wipe o ku orire o ku orire o won kede re ko gbegba oroke lohun ti pe to si kiki orire gbontari gẹlẹri naa o so dimọ pe te ba fe ki ije ile adulawo ori dabasoke ile jagun oselu mo bo ba pa bo ba bu lese ede yi libe ko so ọdọ libe o

0: iṣẹ́ lárí
1: nílẹ̀
0: tá a wá ṣọ́ra
1: ẹ̀yin lẹ bí wọ́n ṣe kọ̀ wọ́n lẹ̀ fún ya wọn abẹ́ gbà wọ́n ẹ̀ gbọ́ wọn.
0: Gbogbo ohun tí broken home n tó ń dálẹ̀ rí single mother n tó ń dálẹ̀ rí àìfètò sọmọ bíbí.
1: Àìfètò sọmọ bíbí no ìgbà míì gan ilé ò tún wá break ìyá jókòó lé
0: bàbá rìn lọ
1: tó fi obìnrin yìí lẹ̀ o ni ko ma da to awon egbe eko ni Mrs. awon oponu okunrin asun lo pe egbe eko ni Mrs. Lagbaja se ori pe ohun lo da to awon omo e laiku
0: ati ko mo lo shoshi
1: laiku
0: ati ko mo lo shoshi dogun ise eri
1: laiku egiri ati wa fa wo e se ohun to wu wa o da ona wo la gba lati je ki gbogbo eleyi ko kuro lawujo wa je ti gbo ninu iwe royin la ro toni se oro to ba ti jabo lenu agbalagba to ba je wipe ki soro to ye ko bode lawon eyan ma ko ha le lori o ninu iwe royin Vanguard to jade la ro toni are igbakeji are tele lorilede Nigeria Alhaji Atiku Abubakar ni won ma se leri fun omo orilede Nigeria won ni se ri hun ti won no ti lo ti won salaye fun yin nijo si pe eyin egboju soke ke eweye e wo ko ke eweye eye ti lo owo ran wo ri epo subsidy pe ko si hun to nje be mo topolopo omo orilede Nigeria ta hora fujewe ta wa bi ta fi pa ni ara wa o niyan nigba te gbe oselu All Progressive Congress ti won so be lasiko ti Are Bola Ahmed Tinubu ti won de apata agbara ni Alhaji Atiku Abubakar ni won ma so fa awon orilede Nigeria wi pe eyin e wo bi a wa bi ta fi pa ni ara wa o niyan nigba te All Progressive Congress ti won so be lasiko ti Are Bola Ahmed Tinubu ti won de apata agbara ni Alhaji Atiku ni won ma so fa awon orilede Nigeria wi pe eyin e wo bi e wo ju mi to ba je wi pe looto looto leyin ba nfia ti o se nfe ki idagbasoke o wa eyin e wo e ba ti siwa iwun ti won so fun yin po ti lo bo se bayi da pada sodo yin lawon ile ise are won fona soju o binu gan sowo re ogba awon egbele mu ko awon yi won so bi pe agbalagba isere ki lo bayi wa agba iso be tori pe awon agba to ba wa lo tori omo tutun ba fi le wo agba ti o agba agba kini ni won ma npe won won ni pe won ona obomi lati fi se apejuwe iba ti je wi pe iru oro balanta yen ohun ni e ba wa gbe kale ki le fe ko sokan awon morile Nigeria ki le fe je kawon morile de Nigeria da ihun te logun odun te wa ngbero wi pe laarin igba die eyin o mu le lo e ton ni o nu we royin
0: wa ije ti wa gbo o pe nu we royin the punch mo si wa lo wuro toni ti royin wa to so di mimo wi pe gege bi egbe oseru APC si ipolongo ibo won koko jambele bayi ni o ati ku adi awon na ti gbe igbese akipodo ni papa o tori papa o ni ipolongo ibo eto idibo 2027 general election ti dupo are egbe oseru ADC Alhaji Atiku Abubakar o ti ntoju bole o won ti se consultation kaakiri o lati daju pa awon na mo bi eto ipolongo won ipolongo ibo won bi o ti se bere se bi pe are Lame Tinubu ojo abameta Saturday won ti kede egbe oselu APC ipe gomina tere ri ni ipile Safara Blazis ya adari o ti gomina ipile Imo Hope Uzodima to si je apolongo ibo fun egbe oselu APC ni bayi akowi alamtori fun Alhaji Atiku Frank Shuaibu o ti ro mo Nigeria pe school to ma je adije dupo are fun Atiku a ma kede laipe laijina won de ma se official launching of the campaign team won ma kede laipe laijina wi pe Atiku gan fura ati Peter Obi won si meye bo lapo ni awon o kede bi polongo ibo ti won na bi o ti se lo the punch let you call aro yi
1: je ti gbon pe ta ba wa lopo nlo njo omo awon obi wa lo nfese wa le ona nigba ta won obi tun wa dagba ti won ba tin koja 80s then they need attention igba na la mama so won pe mami e ma so be yen mami e mu mami e je lo ba yin se igba yen la wa ma di speaker fun won igba controller mama kan re o eni odun mokole logun lowo awon national drug law enforcement agency lo ma tun lo ta mama oni mama to je ya oni fun ni won mo won si won ni won ma ba kini lowo won aru ofin ijoba orilede Nigeria ato ati ajo NDLA ti won gbo e fi money lowo won ni won ma ka mo mama lowo won ni gba ti mama shi oye nbe o tura wa agbalagba kan wa opolo won ma wa nbe won ninu fufu ohun na ni mama toju kini yin si ah it was a week orisirisi oruko ni won pe o emi o mo inu bero ni the guardian tori pe laaro toni eyan ko le wa ba mi la femi baba femi to je aforo lede onu eka ti foro lede ninu ajo ndlea ni won so oro yi won ni ojo ke dogun ninu osu kejo odun ta wa yi ni owo te mama ohun ah mama esther ogun ni agbe ni ilu ilishan ohun ti won si ba lo 90 grams of skunk ben aye ninu ise iwadi tawon ajo ohun ti won ni won fi mu file lati wo wipe tani ba mama ra ba lo nba won bawo lo se talagbode gba won won wa pada wa ri pe omo mama ore kan to hun gbe ni pinle ko na lo je pe ore kore lo ma fi eru oja yi sowo si mama ti mama si ma tuta
2: oni won
1: no show ambe e maje foju ola won e wo e je ko gba ko je pe won tragi ni ma je ka boju ola won je e ma je aboju ale won je e we we woran yo niya iya oniya jeje to je pe ko dun eko laaro e ba ole lomo lona fun kon mu ko laaro kon si mu boya ti lowo osan kon je nkan die ton po teyi ta fun won e wa wo ton fi ya se
0: nje ti gba o ninu wero yin to jade lowuro tuni ni alaga egbe oselu APC yanyan ni nantawe yo twaoda ati romo Nigeria wi pe to ba ma jo mo ogun esin e ma ja ma gale lori ni Nigeria o e je ka ma gora waye ka si bara wa igbe alafia ni ori oro esin lo le di wa Nigeria yo to wa pepe yi fun isa mi ayeye ojo bi anabi Muhammad to gbodi kan to fi so wi pe mo laye aso le wa se ni dai mo ni abada
1: ala
0: bi ka khaytel khaliki kulli mi ko so bi anabi Muhammad gbodi kan o ni ke ma wo ni oju se la ma bere se ipe nija koju re amo o fi gbore ni ye isuru o fi yanju gbogbo e alafi fi joba ninu esin ni Saudi Arabia ni Mecca ati ilu Madina ati laarin gbogbo iran Larubawa o ni fun die yi woli ti wa Nigeria o ti gbe ire ti o tun wa fo lede Nigeria ojise la ran si ina na Siwaju Bola Ahmed Tinubu fun die yi yota are alaga egbe oseru APC ru omo Nigeria ka tiri ni wo agenda ire ti o tun are woli wa lo lede Nigeria Bola Ahmed Tinubu ka fohun sokan ka je pe oju ona yi o mu isokan ati ri ti o tun wa foli di Nigeria won logun lori oro esin e ma ja dale o ma ba ijoba ori Nigeria yo ba je tori pe like rafidin wan le o si so mo pe no compulsion in Islam ki ka lu ko se ti kun din o kom wali edin e ti kriseni ko duro wali edin e si musulumi ko duro ibile na eni ba ko ma se ti e oro ti o so ninu iroyin kini ka ro
1: ori lede Nigeria abukati kikide owo ka gbohun ni simi ka gba volo musulumi e le so le yidi
0: possible
1: kristiani e le so le yidi
0: possible
1: nkan kan so ti o je wi pe idi baba lomo ti ba kini ta nwi yi o kile ti ni lojo osese as an evangelist mo de wa de bi en to joko yi egbon ya mi o ma gbowo osese ni eleyi to nbo yi afalu ore ni meye oruko kan na
0: o ti ori to ya mi lenu pe opolopo oni sese wa bo taju asaki
1: awon afalu so mo loruko isin ni won so wa ni gba yan afalu
0: won afalu so mo loruko ngba yan gbogbo baba wa je patapata
1: won si ka won la le
0: won
1: si
0: je
1: gba won
0: o pa wole ni
1: gba won ki lo de te
0: wa baba be afalu so mo loruko ngba yan
1: onisogo
0: olosun afalu ba
1: gbogbo awon la awon no ma wa
0: so awon baba e ma la fun wa afa yen
1: bayi won ti fun lo pataki
0: won wa fe lo mi ile won fun won awa de si aso gbogbo e dogun
1: ma je odogun ko ma de dodo
0: won wa ni ikeja obe lodo se amani awon ba le se fo won se pade lo ba yo wa ni kiri
1: bo
0: ko koja la egbe igun e bayi
1: bo ko ba gbo
0: alaju be lo o me fun bi lo wo me lo
1: ko mo ni kire si
0: mo ni orogo la be ku ase egun mo de lo mo
1: egun ko lo da para kun ba ni e gba mi o and ta ba buro mi ba na won tin so ni meeting leto lo ba ni o ka akon do
0: mo mi to mo mi to
1: omo mi o ebi ku pale mo ipale mo kini
0: kini
1: e baba le
0: kini ile
1: e ja gbe ninu fe oda ati kon si to ba yi o ta so kale
0: ki mo kon de ko ma se di muslim messages mi lojo jimo
1: lai se muslim
0: ki wa ma ba abi ta pita si da abi ko ma

0: avec qui aussi Maja pour qu'il avait fait con.
1: Il avait fait con.
0: 070 4700 3341 070 4700.
1: On m'a l'ondi d'accord d'aller. T'es capable pour qu'à ouju tout.
0: Bah bas si ouju à tout downtown ni wonder si boro yiyi. Gbogbo eni rest sori rest sori awon omo yin lo po be
1: gbogbo yin te de se
0: kristeni
1: awon to sa kuro le keun awon to sa kuro onku nbe mo ba se ma rehabilitate won anjaja eyelesin
0: 0704700 3341 kini ojutu
1: olootu wa ki aro ni like abodere ni o
0: abi amo ti o fe aye omo lomo o ba
1: ya ya ya lo de ja abodere omo lodere bo se wa e
0: aya
1: olode
0: hello Hello.
2: Hello. To ba da sa ko ni je ko nbe ere la ti kesho roti o wa lo wa awon
0: o da ogbeni to ni ojutu ba ye da kun gbogbo yin te be pe wa seni
2: ojutu ni mo ni mo so yi ba o ya ko awon omo wa
0: okay awon le ni 21 ta
1: ye ni awon to wa ta ye
2: e fi o do se won si no ko ma lo church o de ma lo ma se la chi ke ko le ko le ko yi koro because be mi se se fa omo mi aso omo mi ye ni ijoba go now se ko to da ni lu ko se ko to da ni le ba ti wa ko si ba igba da na ko si gbogbo ile je ko lo mi ni do si da die igba igba be won se ko to da ti lu ko je pe economy na ko wa o ki lo ti ri je to ti lo ladaro ko bo ko to bo se ile o to wole o ti je o le ti se o ni je no club they are not the same thing so o ko mi o ni se ko se awon ko to da ti lu ka na gbe gbe to se to wa okay fun anko ala
0: Okay.
2: Now, but all that I put out, because you like, go on, lost it. Go on, I will let go on, lost it. But just one lady, she wants to leave near John, a caro.
1: Now, a interferma, I want to see.
0: I want to see. Lori oro yi
1: popo
0: gan ni o popo gan ni
1: o
0: e ba pade awon mi eru abayin hello agaga wa ta ti elaya
2: hello
0: karosa
2: titi bro
0: o gbere
2: o kuku le ji ba ti ta bo le ba ti awon na be lawa ko jo ruko ti lo ga jo la be o ti le tuku ti le to baba wo le mi soro
0: an gbo yin sa
2: ala ji ga kuku le si kuku le re to ti wa to ko ni bi le ba wo to mi lo bi gan be fo mi fo da to la ba lo ti de ye ni
0: e bo ti wo e bo ka se ko da si e ma ba gabaru so ye le later
2: eh sori oro le gbe wa keru baba ti ko nko mi le fun da duro te ti ko je mi o mo ke ti te ti nuro un a jo le su gala o kari aye ko ma la ko mi le fun ro ko le
0: e ti pe wa wole e ti pe wa wole e le joju ke pe wa te ba wa ninu oko eh to wa si lo
1: eh ni lord of organizer ke bo mo se nbe mo
0: rara
1: eh dodo center ke ro mo se nbe won
0: mechanic
1: so mo se nbe mo
0: sa gbogbo whisper won le nrole
1: eh ri ke o mo yobo go kada mo
0: hello ben
1: to kada mo se ri pe problem ti wa
2: oruko mi ni comedy alaudi
1: kilo na bayo sa
2: ben gbo mi
0: ona bayo wa e ka ro
2: Oh, Olorun aba
0: mi